0: we mwana wandi mwana kashi lero wakumanya mulungumo nakukumbire balo pakumanya mulungumo pachalo
1: dalaleni mwala busha bamayo busheni shukuchelela ifino shitabashi mwana
0: bantu umulungumo wakumanepo mwana afyalilwe banyina no mwana balingira kukwekera mukuchipatala mukuba chenjenda
1: awe nangu tatwileko bali tuchenjenda bwino sana eryo mwana afyelwe
0: awe awe awe mulingira fyo kukwekirako ilo papita umulungumo pano mayaku papa eryo nakabiri pano maya milungu mutanda baka michenjende no mwana kushiningisha kutira mulepola fye bwino ero nokumona kutila umwana alekula nokufunguruka konga nepo afikile
1: nomba kabiri echo ndeikalira na bamayo panshi kwishishire isa kuti bachita fyonse fyo
2: oh hawe teti nkwani shefye iyo nsha kwata ifyo babomfya ukupima ifyo babomfya kuchipatala teti nkupele no muti bapera na ngukupele umwana umuti uwa kuchingirira kumalwele kabiye nifye na bena mwenu ba mishindike ndesheni
1: chisuma ngata kutila bonsi babiri mremo no kutila na chiringa ni chika nkalo kubwekera mo kuchipimo panu maya kupapa
0: chika nkala sana bana mwana
1: alefyo mwala nda fya chine lekeni nchipekanya tuleya
0: pakushini nkisho kutilo mwana na vani naba kwata umu mibusu mapanu maya kupapa muneno kutila mwawele la kuchipimo kuchipatala mpepi neko mwelele.